0: bosumi akɔ awieyɛ ɛbɛsi bosumi foforɔ mu awurade yɛhia ho ɛbɛsi bosumi foforɔ mu wona bosumi a wafa mu ɔ fa wo fa mu ɔ no deɛ papa no deɛ bɔne awurade wo na wanim ɔ awurade wo neɛda ne wɔ yɛna ne wɔ bia ɛti deɛ wafa mu ɔ no a wahu deɛ bɔne no awurade yifiri akwan mu deɛ baabi a ɛkɔ anim guaseɛ bɛba ɛdi wuo bɛba ɛde yareɛ bɛba awurade yifiri wɔ ma yɛn na awurade fa yɛsi baabi a ɔyɛ papa wo neɛda ne wɔ wode wafa mu ɔ no wonim deɛ wɔ mu ɔ baabi yɛasotorɔ wɔ yɛatem didie wɔ yɛfom soɔ wɔ ɛti sɛ onyame sɛ yɛ saa ho ne ɛkɔ baabi a ɛmmoa yɛn nti wo ne awurade ahia wɔ sɛ woda papa daa mu sɛ woda so kristo daa mu woda tontom daa mu woda kanea mu anaa woda ɛsum mu wo naa da aboro saa so anaa da fitiɛ mu woda nati daa mu anaa woda papa daa mu wo naa da ɛkɔndihyin mu woda fan mu sɛ woda ɛsum mu da kanea mu wo ne obi na ɛda yɛ anaa wo nko a na woda yɛ yɛn nyinaa ade akye yɛne o yɛde onyame ase so aka yɛka ateasefoɔ ho ɛnyɛ sika ne yɛnya nsa ne yɛnim deɛ bi na mmom ɛyɛ onyame adom a asɛda na mede ma wɔ abaabia wotie ne hae nhyira ɔha ne na nakyipɔ nom kasafidie na wotie ɛne na wotie ne fɛ na agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ mema mo nyinaa kye yɛde asɛda ma nyame so aka yɛn nyinaa ka ateasefoɔ ho ɛnyɛ sika ne yɛnya nsa ne yɛnim deɛ bi na mmom ɛyɛ onyame no adom a me producer ɛyɛ michael ampɔfo yɛmpa yɛ ho ade ntimi ɛnya nsa ntimi ma mehwɛ sɛ matiefoɔ pa onyame aka m aka ateasefoɔ ho anaa mehwɛ sɛ matiefoɔ pa onyame aka m aka ateasefoɔ ho mebɔ wo din pɛ na motie nkɛpɔha no agye so yɛsa yɛsa yɛsa na ɔhu sɛ onyame aka m aka ateasefoɔ ho me ne kasa saa berɛ yi obi ɛda obi da baabi a baabi ɔda no wotu sɛ yɛafrɛ se yɛmɛfa no ɛnkɔ baabi ɛkɔ no ɛden ɛti sɛ onyame yɛ wadom na sɛ saa berɛ wotumi ka ateasefoɔ ho a mebɔ wo din no adagye so yɛsa ne ɔhu sɛ sɛ woto nyame aka woaka ateasefoɔ ho nana bo ama ane 2 pm asante mampɔn mamehwɛ sɛ mamenkɔ adase asokwa ɔka ngyakye ane onyame aka woaka ateasefoɔ ho naa adase dompa sɛ onyame nnipa ɔsɔfo abraham apɔso na megye sɛ onyame adom onyame aka woaka ateasefoɔ ho sarifu wowɔ ɛne wadubi ase ɔsɛ ɛyɛ na wode woatwam na wakɔ wagyam hɔ nom wobusa me mepakyɛ sarifu onyame aka woaka ateasefoɔ ho anaa ne mehwɛ sɛ onyame aka woaka ateasefoɔ ho anaa soro onyame aka woaka ateasefoɔ ho anaa soro onyame aka woaka ateasefoɔ ho onyame aka woateasefoɔ ho anaa mehwɛ sɛ mo nyinaa onyame de mbɛka ateasefoɔ ho mese mepɛ sɛ ɛbɛyi ma firi mu wanumi mene sɛ onyame aka woaka ateasefoɔ ho ɔwo a hene onyame aka woaka ateasefoɔ ho ane asante akyem kurofo a ɛfa yɛwɔ apɔnsa ame sɛ onyame aka woaka ateasefoɔ ho igp memanti platform no nyinaa mo amoɔ memanti platform no nyinaa so onyame aka mo aka ateasefoɔ ho ama me anaa ɛne hia mesesi a ma reta ane ɔsɛ sounds onyame aka woaka ateasefoɔ ho ama me anaa sɔfo ma tena adankɔ ame gabriel wɔ italy ane msamesa wɔ italy ane josepha moaten wɔ uk frank moaten yɛapepra wode waba ghana na wɔ germany onyame aka woaka ateasefoɔ ho ana mo a mowɔ us saa mmere ɔhene aba us bɛma bonsu bɛma bonsu wode wɔ us saa mmere ɔhene abɛka mo ho wɔ hɔ no onyame aka mo aka ateasefoɔ ho anaa frank apia kwako apia apia nebrafo gyede apia stadium onyame aka woaka ateasefoɔ ho anaa ane mo nyinaa sɛ onyame aka mo aka ateasefoɔ ho bema ba bemko wa wa serem kwese for mafo nyamya kana ka tiasefo ana ko nanya no di ni birthday ishrabu shapeni aja kwamfori nyamya kwa ka tiasefo ho ana
1: sewunda me wo kane ho a
0: mema me no mu amutie me a mu ina mu wo meme ti platform no nyanya sem jisu nyame aka ma ka tiasefo ho yedi ase da menya me so nyame aka ya ka tiasefo ho enye sika ni nyansa ana yenim die bi ni mum uyu nyame atom a
1: it is not by might and not by power but by your spirit and the excess of my mind to me yes me to me yes so nyame is coming everybody so un kagana my what die pena kana si be chimi aye everybody so un kagana o yari no da hot one
0: asana me ko memento no me di asem kakra ato ye ho ni ade asua di akra ye be kaka ye ho kakra
2: nyam kupo ye nyapo ene day e cheno
0: kase bi ho no mu a e bi ho ma kasa ne e dream enipa ne mu bi
2: e cheno ra mi nyam ye
0: se oni nipa nam na wa yemfum so na oni nipa wa yemfum pane fum so akasa ba ko a emema abato kasa emema koma to yem se me pa cho ma nyin yi fa che me I'm sorry eh
2: sa uni moi bit to be ye pitia
0: sa kasa yi eye akasa e dima enipa ne mu bi kasa we saying wa yemfum so no ono je onyin tum se wayamfum so na me pa cho no o kan che obi se me pa cho no kasa ne e dima no
2: erati me dani bu me dani bu
0: ke iwiase sa kasa we amenipa bi akopie fiase kasa we a wo kan che ni pa bi se me dia misere wa ma anyi ni yi fa che me no wo kan che ni pa bi ti no wo ye ni se min kan che no e ma ne enyi me funu so nyi ne funu so ntum e kasa me ye sori no da bi de ni baba no so ni atwara kwese fiase edu fiase na wa afedi na wa cha se nu no ho o mi ni ami na mi no na ko so e pa ni fo kasa bi wo se so wa obi a me wa o ntia wa me wo bi a wo funu no ni pa wo be no no wako fom no watia no wa yana de ma na ye ne ya ahye na komam minia enye hwi fache me eh mia na mia de ne unia mia na mayon fom so ti fache me enu nche se kuye bo apa ye koye bone bi o da bi e bi wa ya ji bi ade ne kra na kra wo ni ma de na wo ye ne se ebe ha unia no ebe ti unia no na wo nim sa de ebe ha no wako kansem bi akyere obi kwa force kansem che se nipa no etie wunua ne se wunua no ne onam no ah wanti se woye se woye se nugo gu ne nimu ase kyere nipa na aka kyere nipa nipa na frɛ no aka kyere se menua ah wati ase bi anye me de ade na menno wonam na maye wade bi a enye na kan kyere me na kwa ka kyere woyi na se ni se na aka kansem se ni se kyere no me ka hwi fere ka sasem no me de ni no way kiki afa be wi ase no said di watem
1: me hu se bade ma mo di
0: abro won be fe se wo una ye sade no
1: kasa mi tru mi de me modi bo into me e fa mi si ye
0: won be fe se na ye sade ni mum se wo bi wano aka che se me ye sorry debi eh eh enipa mo okọ munam dwum ana okọ na akotia nipa na aso wo tia ne na aso kwa fa so tia no anye ne te me pa cho kachen chia mna me me kun che me kin betia wetu ye die ben
1: but by your spirit
0: betia wetu ye die ben enu ti wo yusu wadi ti me wo ye die ben abraka wo kachen se me ye pepe o wi ni amba cho maye fom so fa che me eh o wi de me hu kura na me ko tia ye o me na me tia wo
1: me na o yari na o
0: ti fa che me san se me ben o na me tia wo
1: Ewade
0: sawu na mu amati pye. Unia ne de se me ku pese wo ye bibi ma ne ya okay mate. Yo. Use me be me kasa we se kire mu se Santa Market kagetia enye sa kagetia we yo. Kagetia afresh party chenu de no ha. anyday power pa bi adie bi a wo ye ma oluma bi a oluma ne so kire ne nyansa kasa na efine no ba ba kasa me sorry no wo di deep papa na tem e ma ne san bro so okoy papa ne yo be san bro adie tia na beti so sin papa ne ne afi papa ne ni ahoden o wan hoden se papa no e chebe chebe papa no sauni moi ni suni ye ye kwaye be masa eh mami wo kache bi wo ya fumso na kache ni pale se me pa cho fa chemia me pa cho en ditale una mentale wani ana em una mo emma o mark bia anya yia no wo ka wie ye na wo pa na cho no opane ni yo ko hwe so wo ya fupane fumso na pa na cho wie a ah so wo gude udi akoma pa anya yim ayia e de pa cho wa okwa o tun ko yo boni bi kwaso ni bisa dia wo ye wanyi ni ye ana wasa ejan so apa na chao wanchi mintu wa duma ni nye ye Jesus miyamo konu hon iti adia miye ye maanyi ni ye kwa wafa kwa si facha mwati facha mwai udia maye kwa unu mse ubi timifaa batwa di kubu ubi ubi anu ase munti edia bana tuho anu nasime bebano edia bana tuho ubiswe numu asema bi fi no abana onu mtume pa cha okano ni e di abana apeja aba bi fi abonte ni la ko hwela pampa mse ku abena so ese samesa atu de medical ketu e blam de mawo msua sele si pa cha wati

0: awofuo nyinaa de mɛtumi aka sɛ onyame ɛhwɛ wo nyinaa woyɛ baatam pa onyame hwɛ wo ok saa berɛ deɛ ɛberɛ no aba m nti ɛsɛ yɛyi afiri mu nti woba facebook a ane bra facebook ɛnhyira 104.5 fm ɛwɔ facebook ɔkɔ youtube ɛnhyira tv ɛwɔ youtube oba tiktok kwa ani ewu eja ma nsoso okoro oba tiktok kwa babi nye unu ehonu nana buwa ma ba unu sawasa ababisha mo tiktok kwa anu nana ani asida ana duma wosu sawasa ababisha ye wanu ani ami jisub ani memo ade tochi nana buwa ma ade tochi iti minuise ene ya ade iti ene ye gina eba bejim jire ye hon ye babi biye sku bebi ya wubi ya wuti emi biya anu odi yan bia na nyame aboa na de wono mana wie sku omana nyi bibia beti bia onananom tso na eja amu na ebese be dwene omu nso ose anye wo aba onana bi beti mi ji se dia kwa kuduro no ene kodani bia aba no odi agura ebeku yen en kranity na ebre se me bua e se dia ba betom ji si ano eya fun social media awofodi ne yafa ho je ne yafa ho kafo ne de kenya de bone social media kenya de bone internet enya de bone e ba se beboa yen information de e fanya you na nkola ne mu binu kwen bi faso e fa e yusu sa social media no ndofu minu aba minu abema etu bebi ana ho moti o di bebi ana ya pa minu country bi country be mpokra onye sai ndie onde otwa mu kra ho akola kra de suni omo anko ho ene unu mise te ebu onu ma uo sku a omu tibi kache se assignment ni humu ekene ya sene tru phone internet ebi ya se kone kone kore eti ni humu ekene ya man ya di ya auto platform nosu di ya ma wo mu ke ya sebe pana komu ya di ya shia di u na dene ya fidi ya di ya adia butu din na butu uti na no me ka kire wo se wo de wuti fie no onyame aboa ma wo de ma no mu fie no wo de wuti mi no mu din komo e bia wo kire mu akire papa e mo mu e hunu nyame bia ni so e tu wan fatim didie atim didie an sho ba wan fatim didie an sho ba wo e tu de wo de kasade ene ye wo fie eti akwara mbe wonim se we eti obi ka okwa bonti kwa obi ka bibi che na eh oba mama anadada me kwa ye anan we se kaka sa bi se o ka we se o ka we o si we ye se o se akwara ni ti no eh esu ye 50 se we eh eti ade bi e be ba su bi anye papa bi e be to no eti mi kem eti se papa na se fa na kana litini so mwa mwuhu se shi te kwa mi pipa ya mwuhu Facebook na mwa mwuhu ya mwuhu TikTok le yina ano so mwuhu pipa ni se na akwala ni tajweni yina atie eti se bibi se ye beke mwa na boni bi kofu bi kofani boni bi ba beke mwa na kofasa mdi abreno afubu mwuhu akwala uli wafia uli mkasa ha uompati mdidi ha uli diate mwuhu afuna kwa nata si idia temba na kasa uko sefri hii uye batang uba kwa juma uye akurani be kusku akurani be kusku ti akurani be kusku nanu me misa mekani ya nse utila nye ya uba kwa shia kurubia bubi akura bitia ya titini achebwane titini titibubia enye titipo ufi honu ma ne maame ne papa nya brɛ ema kwa daano iti ono ne maame enam anadwo okwa anadwo de onam ante ko jin nani ekwa ha na akwara no ebia ahoma che 1 o'clock 2 a.m. no na mabontin Eti samani bi akɔsɔ obonu no so bia akwana ta sɛ ehunu krɔ no no kitin a we ko wo sɛ we ko bɔ krɔ no odi mikɛsia ode fon e dada obi ana wo bɔ sɛ wo mtaki obi ne ye de sikɛsi ni so ne agye na de na akware na wo no ɔhwɛ na ɔmfa ho no hu sɛ ah na sɛ dade ɔmo yei sɛ ndi sɛ we de ebetima boa na akɔla ketua na ta sɛ esua de ne kitinkiti wo sɛ me no kasai Uma ebo be 8-9 enkwere mo mungi nada iso mungi nada da enkwere ya meka se wuti ya miso omana wade da fomo ngino madi day omade da ene enu na mi ba mene kufone bae ne mkasi producer ba eti producer anete producer ba yi ono meno kase kufuo gowese wa sumpirin to wada wasimpini tuwada eti saa kwa dana wanama bwantinya wosia saa nyama gwese ya kronu ubiya kubiyatie iku ubiya gwei na muhwana umudi sikansi ubiso na oma jenadie kafabra wafa mabeye selisi na kwane ehunu saadie niye niyo shadie na oba eni niko school bakwa eko ishe school bakwa mepacho edie na obeye ogye se akyere papa ben ani suba papa ben ani ode bema oba no woni ku school school su da ko ankra de den a obenya danfo na ni bidi agro na akofa danfo an ni ku di agro no akofa danfo papa na akofa sa danfo wi ya oba gye no de be fie de bebre wo di no ba no bo di be free school wo wo di be fie wode bebrew ugbo hunu asase kwant bibida no afa baako bibida no afa omo omane oni baa won so no afa sika no eh let me be this man the thing say you neck you are there na afa the ss ba go ya ba no so we the man the thing say you are there na ss ba go ya ba no so won se kwa wo kwori nyina no akwari sey ne omo ba ye ama bi dia gra e sey school bi kwade mecha se bi no e kyena school bi bebie ne dia kyena e bi won ma bi su be ko be ne fulun week e bi bebie mu dia tuesday enkura ne be ko awofu no se kamu ye awofu ni nyina be ye se me ne asue nyama kakra enkura ne pato mu ne da achi hu omo na ye bi si anan omo ne bi si anan omo ye daache eti yesi ye bibia ibetima hwen koda na ade bi enkofa ade etorinche bi emreye enkofa etorinche bi emreme ai enkofa etorinche bi emreme eti okay eti se ade bi ya ye bi ama enkoda no yakopon bi adomo enkoda no ibetima bu enkoda no kosi se bin kolaye wi ye bibie skui obie fini fie na eba o fie o timi e bi o de no mai kakra utimi control wo mu unim kasa bi a utimi ka kire wo mu afutu bi a utimi tuma wo mu akwane bo na utimi tia no betia be bonus na da funo o fano no e fie o firi mu eba de adi no di firi wo ba oni ni ba be sha wo school achemen sue de be na kwana kwako sue wode ba ebu wonu ma yema akwan omu ya classes vacation classes akwana wonu no okwocha no wanyi classes ni bi but ya kase yanka ayi empani sampa akwana ya number 1 asama akwana be kan no be kase bi na ase da ya chi na tra no ya kase na no so wonka obeti ma kan sembi obo yo che ah na wan na ka se akran eh wan ni yam kret mi so maka so bi ni jeno o kasa fani mu but wo die na wo fie no wo tme tete no ge aso ma meti mi akan ni wa ho odi ntimi nye de beti se ere mo urade nye de mpa ye eto ba ni be ku skwa misro bompa yene fa ne chi nyankopon sa wo ye kremonia fre nyame na fa akora ne chi nyame nsa wo ye kristonia fre erade na fa akora ne chi nsa teacher fo ne die ombeti ma kiramade wo de mo e de akora metwa kokodia bontin de to so onko fa ohumboni bi ene ade boni bi emefie ati ase onko fa de boni bi emefie mesre enkra ni bibie school akakakre bi mwe bibie school awofuo no die mi ya ne se buo no ma ne ba obi betuma ko fa epra a design bi no de abra ko da no ebi kura wo no mi sika beto aduane die kura no aye dia ma wo bo hoche betuma fro wo he bra na se na ayi sia ye hospital enya za afo die ni bi o ye wa za afo die ni bi o tuka se edo ba ko to ase fesika sa ne da bi ebi obi tuma fro wo he bra na oba ni ko sku bi ko to bo kura ko bu ntiri wo pra no ebe ye nkola asem ena kura na bi o ko pra wo ba no ono nso ono ogida ne ma ne ne papa no omu yida dama du sere la sam kwana no so a omu ye kola bone no omu ye omu so omu ye stubborn no omu na omu yufu omu ofuo ye omu de omu de omu koy awionfo pa mu pa wi mu awionfo omu ma me no papa mu kran po mu ase mu embeto ko fa ka bi abram na sa kwada na no na so mu de pa no kelalomi fitiye o kwane boto me nye ye enko so na me firi bayi ofa bo anu oto abo bi na o pra obi ade oni ni tifie na ma me ni tifie ni ko foto anu mu o ye ase me na mba na esa na otie anu didi wa tem o ye anu o pra eti ma me na ntime nya bro abote anti akoda anu wo anfore ni anti anu enye bro pi tu na tu na tu e me abuta ofo ni bo anu ma ene meka ho asem ade be pre time you said ba anye bibi kitu abi o ma ne saso pow wo ka se no e pow obi ti mi bo akola ma ne hwefo mi se tim atin ere de meka ho ase beti no ni de ye kan koda na mba be hyan koda na ofi no me pese ena mi se ene busum wo yi ekwa wie ye ne bi se busum fufuru ma ye bibi school ni nti ana se se din kora ne mba ne ya fa hye nyame nsa mata wuti emi we pa cho pe so ba ko fa sam de o pe so ba ko fa kabrew o ba ka se se de bi o ba ka se me mpe ka me mpe se mba ba ko nyama ne so on pe ne sa o u bu hu bi ta ko twedi abrew ko twebrew fo no ba ko twedi aba ti si ya ba ko twedi aba eti yemu fon koda ni nyina hye nyame nsa evangelist bra bo mpae man kora man bi si han kora mo bi sku ba emenya evangelist no mo bo mpae ansa na bi ahoma ne kora tu enkora no enkora otina sina e bo mpae ma enkora no e ma me en evangelist aba be sra minti evangelist enkora bo no na sa wike ne ko munya emedu ba evangelist be dura no ma ebeso bon kora bon paye ma nkoda ti mo bie skui awofo se onyame enso nkoda animu sanse ya kasa awofo na kasa ye ho odi ni nyansa intimi se onyame ammo ammo nya akora na so omra obebre watasi so na so nya onyakopon bo ammo nya akoda na so omra usu ni batete eti wa sale me bia ho mana tumu no me beso wo bon paye na de nkoda no I say your visa. I said maybe I'm one or two. Why?
1: Yo, you know me a bomb pie. Yanko po tune for and ne anopay ye da was say. A sema wunam yem papa so edia mamma and singina. A rade a sedan kaudi you ayatun tomo. Na ye bomb pie edi mofra enginara e bowenim. Mofra wo ya singin at it to my gana mofra. Ya di omu nyine nu ade sibo jam boso mi ko na wie ye na urade mo fra san kosku akoto awade suasu ye ja won nyina enu ade sibo jam tumi biara ebe sori wo mofra no so edi wo how edi amane ebe bade ye twem ewo Jesus Christ odinmo erade ma wa basa kase no so ose mama mofra no kwan no mra menche na yenum sei ene oso ahinie eye won dia erade ahonhom biara efri echichi ni benche ebe se mofra ema won titie enkon kan de ye si ano kwan wo Yesu odinmo wo ko skui wo kwa wo ne won ko wo ba wo ne won mra Awurade won ka afro mu ekwan hu twamu bebi biara wo beye biara ye de se onyame onsa afa Awurade wasam se eko bi nyansa ne nimdia wo musa wo Awurade wo nyankopon wo ma nyansa ne nimdia no papa fa nyansa ne nimdia domo mofrai na wo Awurade suamu soso ontimi konka every crutch ekopim university nyinara won nyina ya de suafo boa won na kura won ewo wo nyankopon wo nimdia mu wacha oba ene sunsun konkron di mu amen o
0: amen edasi p 0322083582 ane ene we dia akra bi ne yebom na enche na ebeko na sam kene keke hello
2: hello
0: baba ya batwa mini na shee okay, oyin ma mi ti o.
2: Ba asuri nko na.
0: En council.
2: Na se na wo ta mi se. Awu fere din mo ba. Ye nfa bo. En ti te ngala. E ye kasa, agba wo ya di na se na, pre mo se o fere na se na ni ka. E ye bro, o ni se, da ti awu ko na wo bu na, o ni se o fa. E ye de ya o ba bro na ba bo. Ye ko ele não sou um homem ele não foi um homem ele brilhou lá no livro é mau homem a dia que a minha mãe ele bebia na hora do bichin, ela me paga na minha mão, eu não abro mais o banco, eu não faço isso nunca.
0: E da CP, ok, hello.
3: Very good,
0: nana boa ma.
3: Hoje é meu maior dia.
0: Me disse bro.
3: A boa forma que é meu maior caba.
0: Hoje é
3: dia. Oni, social media é boa, amoa. E aí, se sair passe bifa, nem de cuidar a mamão. And if you be free, you know, more in social media. Okay. My friends, I'm going to tell you about it too. Yeah. Yeah,
0: Okay, hello. Okay, I got you. Hello.
2: Hello.
0: Yeah, I'm Pacham in the
2: shade. Good morning.
0: Did you see, bro?
2: Yeah, I think you did.
0: Okay, Zafri.
2: Asante.
0: Okay. Asante be kwai. Okay, we need mami tio.
2: Yo. Papa ndana fi. Nkora no keke na ema me no.
0: Mhm.
2: Ema die. Yo ti. Ko no na no bi ba san kota. Ko ka se ai na no bi ba die. Ni le bambo. Na bi ba te sa o so ko se o ba te sa na. Sira emamelmo mututuro omuna awoshi sira omututi enkurani yomai ndamasi emamona yuma
0: midasi pi ok fafro ame lebi fafro ame ok hello
2: hello ogole bakum
0: ya sofu martin adankwa ame
2: ok nani sira wafutua uji 12 nema Papa deme kan se abrabono eye futu ni titiyo indi nyan se nabo freni eno de nante eye si nyan kupo mbo ni menyana na bonsam ni bonsamo imi se yade na bonsam beye bonsam awo titi nipa indi ifi biye munu titiye eno jine chini ni midi adishi nipi munu eno de nante imi ubi ame ye stopo ame ye bad but yamina nade mi fe muntino edifini bisi ni mu tibi ni biya jini bimu tume tini pishime na kama me jage me kwenye ni mpisi utuwa kwa nufufu paa pina de mpa tan chiri bi si Yakopon sa na de menam nka ofo du no bia yen fun du no yen bia shoye papa inira mo frenu ye mo mpa tan chiri ye nyo ma Yakopon ye nyo chiri ade boye ni ma tewi de sma ko klima ede de bia ni wa prabo mi ni pat bia no wa ugu ni na mi wi ni mi da ko kini ye bi da ko no no bi da pat ni ba
4: Na ogoloni bibi
0: una beka
4: ye nkwala atitie no de bi ka pa jinti ma ye mpaibo ele atosu ye ni abura ba ye bo ni si no ene ya na nkwala na hwesu ana futu na ya na ene me wonwa se na ngupo ama ayo se ye di bibi a hwe ni sa go bi ni daji fo ni no am ko de same school ba ko ni mba kesi ba ko se eji da ko kla ba ni ma ni le su eji se ni nyanku pon pa e ba kan kala na kuma ya na du du na no ya futu ro ya me ya yesa
0: ya ro na mi so mi zwe da si pi okay hello hello ogo ogo na ka se ni ba twa mi ni na che yi
2: ogo du ku bi ni ka se ni pa de
0: ah aba du ku ma mi che nti o re
2: ogo ro Enkolaare de obo tuwo mu. Na o ni tuwo ha. E die ni wo tuwo. E wa meni o tuwo. Mi de bia a tuwo ko ko fa ba. De ya na mu mi ka me se. Tike ni tuwo wo di na wo ho. So ma kwa ni wo die ni. O be tire ni pa bo o di ko a so o be ni bia. Pa tu ni wo di ko ni tuwo wo. Wo be si pe. Na life ko Iti ni mkwane wote kendri shkumu wanko Ani paa Omu kofa beti Mechana na ujambu ama Miju iti ya mubita ama vyoko
0: Meda asipi Duku mzaduku Ok Ok Hello Yeah Hello 0322083581 0322083582 0322083583 Enko dhani die Amu mni enka sayedachi amu ni edachi ye kwa mdiye medre minya mesa me ya kwa debi uti ase yewe kwe ni mwana no betu omuna debi debi omuna eba beshe ya nai eti sen kwa dano ye nyan kwa da papa ama wa omu ni ye nyesu mba papa ama omu amu yebe kwa no omu mbebe eche ni yebe kwa kufaba ni enye papa ama enye wadu ni se ule nye uba u na enye uba ebe yo bi banafu wo be okotwe baba wo ba no de bobo ni ti ba bi pran wo de oba di watiti ni ye wo no ba kasa ye on pene ho asem bo ho na obi ba wo no akofa e san bi no da ba bi san no okay hello
2: ogolo
0: ogolo na kasa ni
2: abante wa la shi ni kata su se chere kwa mali
0: se chere kwa mani ba o hene me mi ti o
2: ogolo oba kai se yer kolan ti to ron pai bi o fa ni goda en school fo ko le mo mu Kuna ke afi se di akro Yesu esrahe yensu Kwa nchira hindi ya ki Ni anyo bwami diya Na afi esi uwa ya beta uti ya hoda Ni ajiso amin
0: Amen
2: Yen nebi ayari na yeko shere Afi umeti Umiaya ba usi Ba usi Ya ba she Ba uvo ye Oho ye Ya ba bompa ya ma o Nipa
0: Okay, we don't have to be. Okay, hello. Tanoso, okay, Victoria, mami tiyo, wik.
5: Pato, nata mati yi program niya, wik. At na wofona dwe yi wansi, yi taa. Yon tina mi kata.
0: ampe bia na metwetwa so mesi bia me de to bi mesi bia metwa so na ko asu be metwa so ese bitrim se ah obi jisk african ana mtite ya kaka na me de ko chi akwara na ada sika akwara ni ko be se coins egum akwara akwara ko esa coins no ah okay okay ya yeah. Me police am mama sai hondi ya no how sign okay are we di ebisi anu me ya ko chi akwara de e chi no ani me chi no kra no e chi osa ku wura ken musa ku wi esika bi unyami hu ya mbo ani unyami hu ya mbo sabre de na sam kene baba nti bi twa me ho na maba e ba e be ko na sam kene ye ko siada na na sam kene na edi kan ansana yiwia ekofa kase bonu makaje se wunu se na yade me de me duma de so amefa ni agro ye be from top from kakra ohene ade no okudi no wo eye america edi asantifo mo no mi ano gana fo mo no omo akwishara mara ye fefa me da si pi mi di de jaman so ogoro me producer eye michael ampofu ne de me menti eme ede bre wo eda se so su nyaho ede bae sabe die itwe ho aba ye bae no na ye ko na

0: battery wo or to ya sure automatic for heaven
1: abani
0: boss
2: any panic does na
0: yeah
2: and you ban na ubi sama wadofo
0: so wa o tell me bad yeah odo gbere nyuma na mebi sha
2: ah why super
0: super
2: en koma wan ni wan
0: oh me pa cho en koma the clear be just finish aha ke yo bi ja so ni koma no ana fuma so chi ko ko ba ko ni wan so en koma wa mo ni ma me ma pa o chiku am nche pa ana na na ko fi en so na na ko fi ya do na fa o ko fi o wo bua se me se ko ni ah wo ki pa na wan na ba me sia pe so ba di ko ni ene di ntia tapia se chi sen so wan ene oh yamba kre nina ya chacha nina bo dia wo ti pia no ya cha le pa o super
2: super
1: abani abani
2: rockstar
0: dl medama sebebe

0: bo me be yede ni asase so a me nkwa me fia betena mu ehun se bebere ba difo akwa ba
1: pastor me nkuma abusie me abusie kuma abusie me shabere kuma abusie
0: abusie e de busana beto busia sansura na de te se niema nkoyi
1: eh ana pasi ya to sa anyuma
0: e ba beto nyum
1: na je sa abasa
0: abasa
1: ana se rade o meko ada na me nkuma me brese yi ya da me na me nsuru ma be na se
0: enye se we akwa ma koyi wo na so Mimeku no e wasire. Na eja ju bua. Mimeku no wasire. Tu se ne bua funu ho. E maybe kwa e mama pra nya fe. O tete so ntentem. E wo se firo ani. E ni ne kum. Ko so wa pra nya we mu na.
1: O ka so nkoye duane ma wa na asama ba.
0: Asama ba.
1: Ni yi na ne se ba ma no. Entume ni oba.
0: Oye.
1: Anda ye.
0: Nkoye.
1: Obi kura tumi kan na wo de okra de ope nado ope ye nado do. Ba ma bi tumi kan. Ohoya odadodo
0: ah anya said ho yende
1: ohoya odadodo de bia opese wu no meda de bia pese o yeda
0: oba ne be me ka se oba sa
1: ai be me ni bi ka se oba sa sa wo de bia pese yeda aden wo yeden
0: che
1: ohoya odadodo
0: no oba bit me da anko ne ma no ni mi anu baji baji agunta se kan
1: ni na ne se be me ni ntumi ndwa
0: ndwa
1: aka cho se me ma bebre de ma tofotofo de da omu de mu nso kwa
0: ma
1: tofotofo ade da omu de mu nso kwa omu ntumi perform hwe be ma bi okra 3 days mpo ne be ma nso aleda
0: nansa
1: nansa
0: me ne na otwe fo mu twe mu
1: be ma bi okra me no kase sofo safo ne be ma no jese na yire ne mpo mpese be ma ne be ba no because o de twi hu se ya ne ho esane
0: betwi ehun
1: keke ne ho esane
0: bi kura ye ho ro no ho a na ti gon
1: be ma no sunya adwo se tim a ye be posa doso a posa doso sa
0: e posa
1: adoso
0: a posa
1: ye posa ne adoso
0: a posa no ja to bi e bi se fo ye mama jo ya bi di fo prophet dr joseph mensa le kame ho jume die live on Nshira 104.5 on facebook 104.5 on facebook na midi fo Joseph Mensa e kame ho wuti FM so abefo ni tefidie na eye Facebook no so sabeti meka mini nya midi fo Joseph Mensa na wo hujume sonko a odie edema oman Ghana on one platform no so eye Angels Dominion International Church on Facebook and afi Dominion International Church on TikTok wo sabeka nya midi fo fi share do everybody fan no sa so di nubrane hahan no de hunhun konkon tumi na wo de dom no a odi hwehwe mu odi pass tren mu no niam akoso odi tutu mi ka kwadwa na toa edwade me nyango pon nam na ko yesu asa won yade eyi won afri pukire mu won awaduma nye merema wo meme wuo awofu awarefo aye pe yofura wo ma anyame aye adonwa kai binom won na stroke je won na wo fa adwojo anyame nam ne difo yesu asa won yade ene ye keka no won anyame afa won sa so akwa aso ama won tu kwan Bonu sa ni mani na bidin kuda kopie na bidin fo anim na we henne na wotwe na wotwe minu do kono na eni ho minim sa wodie no eyesi chire yare ye ana e dia pressure ya die bia e da wo so biara bomodin tumrika na me adun wo kyena dopa she nya me di fo prophet dr Joseph Mensa ah e bora hunte din bible akwa pa no kwa fo isa so de bible ye hwehwe mu no na chiri kwan komase ya die Eye Santasi Enyinem First Jericho Junction. So wosi Santasi Enyinem First Jericho Junction na. Asonsu dia just wosi First Jericho Junction no. Oho, eye Goy Filling Station ena Jericho Junction ne edante mu. Ofi Santasi ko Enyinem no. First Goy Filling Station wo ni betwa so no. Yesi wo pa futu kwa da ho. Sai futu kwa na junction no so no obi so so na dia wo ho. Electric weather. Fasayi futu kwa naso ya yi mining fidiye da bi edye guho. Fasayi futu kwa naso. Ona nti so akire wo nsabu nkumu so. Ifiye dika fi futu kwa nano kaka kwa nano wadon. Ba kumienu miyansa enayin. Asensu diye ni eye fufu. Miyansa ni nani nina asensu diye fufu. Nimi letosu nani ni mo. Eno nyami di fo di tent. Anase kano pibi bresi simuwa. Oni domushia. So bisi prophet Dr. Joseph Mensa ya sorry wa so nebi mwa. Ejendo kre. Fini bra oba santimam di njuma nyina no ni dom hia na ye sabia yi na me kire wo bi hun se woni fie na woni dom hia odom ye na wo kire no pa e ye juada